funfun o ki oluwa ko boju wo lati oke wa ki o si fun o le alaafia alaafia ninu ako ara re alaafia ninu ile re